lange indaba zayizona ay engabe funi solo zavele zamgadi izona ay bengqeme nayizona engitshela ngeindaba zayizona ay engabe funi solo zavele zamgadi izona.